Sa o su fubakum, kay na dasbiya to su fubi menta ma misara. Istawu was takay mo yarham ni wa yarham ko Allah. Sa seluruh ng kapat. Allahu akbar.